0: Tata o ina o ainga I le Plains Media, ma tā upu whaatalo no ina mo le aso.
1: Ia ona o le avata a umato ona whaelonga ina le sisinga o le fua I Samoa, ilo na ono sifulfata o sanga, e mana iai fo e se o tata u taltal no la titi iai. Awa na o taola ne lava I ena o le tau lava o sisinga a fua. A ele ai lava se mafau faulo loto iai, pe le alo na winga. Ai e mua mua pea le vi inga I le atua. Ona o nei tau sanga e tele ua whamanuia I nai sa moa I lona tūtua tasi. O le tatalo ina ia whaawawa I pea, ma ia tū mau sa moa I lona whaawae, ma ia moni le nei sa o la tonga I o langa masoifuanga o na tangata. E ave fo I le anganga whaafutai, ina I o tau tua ama o tātou tamaa ua mawai atu. Sa o lato wa sa ina le ngao ngao sa o le awa lato le tuto atasi ia wa tato ae ae ae nei. Ae tato se fia taltan no mo mua I lona vii. Lona vii leta ua le vii o le sa o le tonga. Ia o te fia fia la waa o le vii mo mua na iai I ona upu. A waa ua o te faa longo atu wa iai fo inisi upu fo ua faa popo iai. Ae upu nfaa vae ma ili faa. Le vii, o kase matang o fie, ma le loloto, ma le monio na upu. E ave e lava le faafutai e na iyo tatu uta mama tua a, na faafai ina, ma fati ina le nei vii. Aise yo faitau ina atu upo le vii. Samoa, tu lai, ma sisi ia lau fua, lau pale lea. Samoa, tu lai, ma sisi ia lau fua, lau pale lea. Wa ai I nā whetū o loo wā ngengi ai. Le whaai longa leo Yesu na mali wai mō Samoa. Oi Samoa ai, o umaula o pule I a whaavau. Awa e te whethe, o le atua lo tā whaavai, o lo tā saolotonga. Samoa, tū lai, wā ngengi a lau fua, lo upale lea. Ia e moni ma wha maoni nei upu. O whetū e lima, whaime o le upu alofa. O le alofa I e suna ma liwai.